0: wiriwi aido apaba ni we oluwa kere ye aya gidi omi woro mero ko be endu mo nena wanga bol ko bi ye
1: igi jami o woro mero ko be igi jami o woro mero ko ni oluwa yo be oluwa mo atimi

0: I'm gay. Ngan ngan go na. Ngan ngan ya na o derek bit. Bel bel bel bel bel bel from Yesho.
1: Aya. Pito ba ang kaya ng kuro? Tino.
0: O din yung ba ang kaya ng kuro ng kuro ng the word?
1: Buena.
0: O buena ba ang kaya ng kuro ng the word? Karakuro kiyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo Yalu yang wat e wok, aya.
1: Aya, kera tu nang kibal ba. Lui weng e wok, kena.
0: Kera tu nang elai lo kuti mo bal.
1: Badun.
0: Kera tu nang elai lo kuti mo bal. Numiro every meng weng, teka mi kong shil. Amani ngole mero ko. Aydu e de wok, silam de goye bal.
1: Wate.
0: Luyo ko ngura kunye kong bengir, yiyote wang e gil. Luyo ko ngura kunye kong bengir, yiyote wang e gil.

0: Radio. Yum yet kere wer kwaro mar me pacho iti winyo or radio
1: ya record ma bini we don mer shoni u don aliba en bin wor la ko la ka e ka te to ngu te u do yin bin win ni kan kam puna ma tia go shni ber gin bio ya gin france a conti don bi lc1 ni al woni mi sa dek samet record te wor kit
2: de this week
1: but this
3: week da ha mo to lo woni na blue
1: ginaw to ngi ni ryo ke kori winyi kan

0: ni mo bal joni
1: ama jere wo ko jom ko rom ko meno o ye nene ko dina yo tiu o ba mi lama tinu mine ama jere
2: mena ba jere wo ko ni jom ko rom ko meno o ye nere me mi ta tiru mine ku na tinu mine la rom mi nyare
1: Yangur baye
2: ba mirni yon dan de kala tire ke na kiro tim bal me me do pich mo boran kwal kom nyare mi amanda to pel gi to de ye ha
1: ti jaro ma yi la ka bon na bay ma kori kum ye pich mo bor me kay mo joni kum ye wa yu mine ma te te kum mine ka nen ngwa me ti ko ko Takwer ko bir pa ki ya tira pena pena pena. Ini na wara me wan. Mina ko ni mo. Ko ya.

0: papa ciel
1: do ro poko
0: ha mane denu jari no tikina ryo mega mane bi lokal gi ya bay mane ciena tu ko ye yen kiro plan ko be med ko yo ko ye yella ber gudio ki ciena ko ngo em tiura.

0: Omar me pacho
1: iti yunyo or radio yum yek kere wer kwaro
0: alishani yunyo
1: me pacho iti yunyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.
4: Ati nori o teme mi yunga pelare. Enda ke lokri yako pe olori yekba. Daga ka loni graduate u ka lo temo neri. Ati ne obiru pa yi to te da biru kare ki tanga mo ko da ko gomi chi mara af goma si. Icha do ge o moti do ko to ha. Pe do pa ni uri ko bi to te ya do da ko. Aman imagine da ko bi ati ka e do ngi da ko ka pe kar pa ni ko bi no. Aya ja pe ya be. Ana do de ko kara ba mu ki pe ke lo gomi chi mara ka re lwa na ki tu ru kare ke de. Ke ko bi sore. Ti sore wa be mu pe wi ni ko ba be. Sore. Aya ki te pa kwa ke ni ko ba tin pe chora. Apenya penya. Amande koni aya kai mi to Gomas, but pass it you kihu. I will send the brother to come and pick you, so that I will pay you on Monday. Imando tebang erik duj, rem nyuan te duogi tit. Paro gine me nyuan lo yore pe. Atine te meeting gine moti mo te orang brother upit. Te bi kwa ni mati te ya kere gomi chimerche. Agu gamu chul. Chodo agu chulu torugi. Imati da onu opeti gine mengba. Gine nyuan ti kere gupi kome. Ba tebe de riego de kobitin chola tumdu aman gira da yao diku teki ko gini me wa loni house girl te ko ni gok mama nyu te tv te ri ko beni pilu oren ko beni odi yo ka kan na tali el kacha mak ti ber ku ka tu yepin wa di jur ba fa te ko bi ko min ti ke yi duj ara bi ga mo chol e cha do er wor cha wa te tuno ngwen e ma te ya te ko bi ko yak do ka sampling ko gini ko Kaya tajwa tutu la chore diyo. Techibo atingi nono logai kora kacha. Kaya tena ku screen tena toko ping. Tewo rikaba tena ku charugo. Atingi atu. Adon kaya. Adon kuru mbede nukere. Enbe tego ayuchimu ko bot boss. Mi mamdo laki komu mako kwa. Tebiru kere medical doctor. Tari ngutu tukungo. Ima kiusu sana upu chuginche diyo adushi. Kekabi oh no. Ima peti aparo oh no. Ti amerika impus. Medical doctor, we are touching do. Take a big at in the man for a sampling, quite being paid Pia Pianitini, Munupun Nush. Poruda Maria Maha, he turned the atal. Poruda, you tell me, come, put back in, and put Nushu. Lord Rumi Chata Totere, idiot. Makwayo Kisha, in him Totere. Don't you know my take one? Painting in your manu. Totin Petro Chul, Papi Petro Chul, Chanajon Nero.
3: We all radio. www.oradio.edu.
0: Or radio.